0: za eno me na banna boro kulpei za seyao kulpei mbaka aki honorable debiteo mbaka aki ringone parko gana minis sise mama donko kulpei ananfo ancien ministre bon gondo samse do adam bin rachid bermasu kulpe kan don tin ko kam dan tin do kan tin kam dam kay ben kati abi imune abi borgu gana ne chobu unje o madwaka gbete na e kaya sa hima anan kulpe fo alfa tan ko dir bagu non tin do ka pe ka na e kaya si na ho pe bare fono ka chimi zabi fo lendi ko sintini abi ngone gasa gasa kan
1: zabi
0: lendi kan sintin ten no muka sintin gasa mbaka gar te masa nun kul pay pay bref no ka ba making ka koza ba making ka ngone za bile ko kana sukulu ka ko di bente ka pay hantu ka gasa di tena kul pay masa me we brono hal brono kene no bere no kul pay masa di chin kun za za no de ko kana he kul pay bra ise bine yeno mani ministre bon bon masa il ngone ministre ka kulen na ko du ngone chubu do kame donc he o kulpe ka ko lance ma detect na ngone masa abi do mega har me do kame mbaka gar bineyeno ifaki amekuna akino ka nyasu ba maki ko fo makin ka na du na masa ngone examen o akiba ko fo nyina nwarite ko fo makini nya ba no masa maki za abi ganna zino ganna pe zino zino du kulpe he kante katuna hel tan kuna no watio kayo kanyo kaw machin bete kadari he kaya sin dungungu bete he okul bebre seno bine yume demi kana mekin zandi mtemi sin tenu masa abi ko babe ko nyawo direte o directrice yo kul pekte masa bine yenu kahima naka garan henu na tekte ko yidise ngware henu na tekte ko yidise nya kibe ka masa ko yid masa nya banu masa mako yid kiba he kaya sa hima demi ifa ganna ko yid masu dirigu dem basintin bete masu dirigo tile kam banno se machinka kabute san kan la sabute bayen abi e karante no musam maduka sintin de masa hantu demi masuka ko saza masuka ko dirigo sakuna ni ko nya ni ko babe dem basintin de masa ko sin nokten ko se metem baki ya se ru za ngone biku za ngone abi e kay ka masa ba ko tak pe nan no obine musum abi ngone vrai dessinateur ka ba ko tak pe na kul pe nkin ka sol tek and amo gulun ta saki kuna ka abako nan ga se do de mbaka gar te masa biku hel mum metre u tikaki makim bike suku koto nyeno masa anzanza ubina tataki demi de wo han wo hantio wo kere masa asuba yinte ka hun afo kere madwa afo dwan beteno demi machin ka ko dogte e ko pe faga na gungu kia gouvernement masu ka ko ke a ko wo biko hun ya manim badu biki ka agara gute masa ka sad madwa ke ku na se masa mo gwetena nyo suba nyo mama ka abi mama nyedi he ko pe nan te masa ko babe ko nya ko pe nyen solun ko se alfa tan ko nya bine din namo he ka ya se ko solu abi ko babe solu te ko se nyen pe na sukulu e fo ir gon ko ko yidi se he kan senti na bismillah mabin alhamdulillah borgu ganna ne ka habi ikin ko nurana ka borgu ganna ne kulu kingbe te he ka ya sahima nyam mo gina kwed masa chungun te borgu ganna ne bele mom gouvernement gon ko kinse ka masa borgu ganna ne kulu kan hinte ka gbete nyam borgu hinte ka hu alfa tanko magunai ka gouvernement kintenze ko yidi kin kan zan pap Helena tun
1: nam afo britane militaire bangbere ka doka
0: bembere doka me sad mugu zakte ko pe nani doka
1: mo ngoli yona
0: ho masa e ka ifo ngoli ko kiberi seya nguru ko kibe ka irko asin na webra asin na halbro
1: nam
0: nko edu maduka mo nani ka gbete he ka ya sahima demi masuka diriga dantembo ko no bine mero ngure bine nzeuga aganan kin ko ke abi borogudi kulpe masa e kambate kambana nte masa matetu muzuka ga bite masuka annan te maza maki irin wono ya cin ko yi banna alfa tanko sadi kiro wone ka masa kiro kacune bere sadi kiro ya cin ka ko duak te masa ko bisa ateba
1: anate
0: don ahima masa irin mo feri ka be ka ko yi masa dendedu abi ko gonu te masa borogudi wone gasa bi wone mo jina ko yudu kura mbaka ga te masa ni babe ni nya kulpe masa ni na jobna ko di mo tama da yo ka masa ko di kira ba ki borobirnu nya di sina sika he ka gouvernement bina hantu ka gisina ko di ba ki borobirnu donc he o kul masa de ka ko hore ne ko yuno ateba
1: anate
0: ahima masa iro babio iro abinyao irin ki mo dan ir ko yidiga asin na ka ki habite gouvernement masa nkiro ko

0: Victor au Mazakan du Kouwe Brokan du CEP, la sixième, et le terminal Koulpé Maza, on est au bout de la
1: fin de la
0: fin de la fin
1: de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin
0: de la fin de la fin de la fin de la fin de
1: la fin de la
0: fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin on te chobu mo ko gbedin din te maza mbabe on bere o nya abi ingrace o culpe mais a donc ti batru biti mo ma fa alfa
1: tan banaka iwin bene mu sharia ya biriga
0: mo
1: ko ke wo ka ke bu kene do ka me ka ki na premier na ru kama tele do ka na barako ga ko culpe ga tilas no
0: mate amate
1: ne ya sari e ka bara tilas ibanam don den ko kari kanye di tegina ba mete mbayin kama antum banka ko ki ban wonono kebugo ban useni temba faima e kanki almadina te ba kan megbe rongo ba madendeni e o kan ba ki denki un made yo antun tro antun de bene nsu faima al agal na kanki tilasi ko lo yoro ko arboro e kol primer na ruka matenel tilasi na maten na di kan fani tutuma ya ko ko
0: na alfa demba gunu na alfa tanko de ko maduka pe atile ko na ka chaagbe dindeni gina machin ko gulun te machin nura na kadia e fo nan chinche masem ma pe examen de CKM anche examen no ba
1: CKM dia
0: CKM no masem examen no ka gouvernement na za abi ka zate alan su ka ki za e ka dum bo ba making pe ku ka ngue diplome fabricating te mata kon kon machin nan te masem ni ko maduka pe na de masem se macho maduka cho na de culpe mete mbatero donc he o culpe se mogu na diplome mon one hand to mon one liu mbaka garte he du masem den ka ko pe examen ba be kan
1: mon one to mon one kabulo
0: bor fo mon gonu te masem ka mon one atelier kuna de na pratique te kin tre te no man ki ba hand to man ki ba te gbe bonbon mbaka garte masem code ban te ka compra akin di atelier fo kuna masem mon nyadi te hu masa ifaka na ngonyo nyo kan na pe sukulu te masa alfa tanko makaze masa akwe masa metem batek te ka kombra metem batek te kenye kulpe dam bon kura bango na la sab mete
1: na di ba mo go na gbenzo apprenti o maki wo kere kyo kato 3e ma no wonye na kyo de mne wonye kyo kato ku premier do ka mesem de anunu mbaka agarun kulpe din go gbedin de wo ka kira bo baza tamma ke tutu ma waka kira ke uka moro
0: waka cho kamoro
1: kiura seta ma ba faima
0: hedi na imoya acha di namo kahima na ka ko fo gorun te kamasa ana chobu te no ka to hel terminal baki na pe chi yiga na dua ape baki chi nyiza na ka na dua kamasa nya ki nyeba wuru te gbe fo wan ka wuru te gbe ho aye entrepreneur no
1: to ndi agbo
0: aye entrepreneur ho ho masa he kan kinki ban na ke na de yi abi biro fo kuna
1: I am a student.
0: Aw tama zani ndo masai kan sintini sendi mete abi boro sintini de kokon kati e mete ko macho sad makaku azakte ko dang beden dinu te masa nya ho masa ifa kaya
1: on fa to tuma ya gona
0: ata fa to tuma ya gona ke
1: masa na din ya kula de kiribade
0: cha tila sino
1: ke in kanu yugo na almaisu ni kahini kaza na ke folonko
0: yanu
1: de ya ifa yugo bank ya ba meteno ni kan de gonu ko kyo mabbe yinka ifo o banabo sad magabi no nindi kame sa da agbe dimino makamila de wonate wobate almama ka ko kyo no man sa zama margi dum margi no nguna un diploma almagwesi
0: besi ho awtama gbe ka ba megun ko dindini nya etudiant odi
1: dawo
0: de muru ta tilu kuna kan na ma site te moso ka abi gbe wan wan kuna
1: muru ta ba ndo ma sa abi
0: moso gbe atilu fo kuna mbaka gari etudiant odi ato dididi me inwon odi chinko chinoka heswin kacho katokte investi kuna anpeko kek pereke chagbi dindini
1: demo
0: unyeliki
1: madi ya gina nsupe unyeliki gina etudia ugo wala ina kinseka ndigusu ngufansi Zeka shino golu ko hotel naruka yoni o abaka sa
0: fe ni ato dededi
1: sa di magwete demba nuvo ha ha wa machago na master wa machago na o doctor Rabi te sa kire breaking ko gusu fansi denka ko ba maruku suza nkuna nonkin ka afi some
0: bavo
1: pa almay mu yomba mano ah asuri na abara ya abara da takalla o ci ona abara etudiano
0: dem ha na fe golu fu kan chingu anu bavo pa lu turkule kangu nuko hini udetekte no masa kai tujia utumute no masa asube parafo mwune tujia no kangu pedele di kakwe kati nyo mba masa machi ndunse abi befoka mbote mwobe ka nyo achungu koso abi drapo zekte ase tila poyo no nungu kati abaka habite te no masa nyan kaki ngoba masa mbofo zekte ka abe nite ko hantu ko numero di zaza zaya kangu bete na kwa abite te na nya bofo chinyo guna masa Maso nyanka ko gonne nke nyago na maso no ke foki fo ya na saki fe de masaka tile udi kagete
1: kati
0: ko te na zanu
1: maso
0: nya barkte maso chef har ku sute didi
1: ndia
0: ko maso an ci sano ba
1: fo golu boro nsin ka bake fo lonku
0: kene
1: kene no kari kari o bile na teno kario do za kene ku ku ale moto na bondo alma din ba ke fo lonku mba to bondo wala babano
0: wala ya
1: no bile din kar bondo Dingo ba mazumungu teno afofa afofa wale katofa
0: ya gana
1: Niza aboro mbaki mato kutia gana kumba kano
0: Se boro maki
1: Kwa kene guru kwe zaya kini andiyo kile mwoso mwoso mwoso Hale banda yeno huna nzi
0: mwogu Na Masa abiyu ka hon nukeri direka to Ii mwene fugu
1: Iba ini firi boro nse 044 sondis 044 Ina ini Mwome mwifayi
0: Gusu fansiogo Denji heogo kagbe ka darukte masa mbakino nyosu inkate nyosu inkate di masa menya mbatukte masa bere obire babe obire chenefo denka sari iru abakwe ko chikache magarukte hewa manukte hewa hewa kulpeno in chinnangte iri bombo maba in chinnangte iri mba demikabe ka masa nkin sinti nafo kaduko pe na hinka demi denka ko chihankul masa ko kame abi peser ka chimugun nodia mugun nodi masa hankul bombo hankul kame bogun ganano Asuban te ko gurun bongo pai asute meta kirote helika bakato diledi
1: eh de mon baki kameka kira kin ko ru aki ko gurun bongo do
0: aki ko gurun bongo do
1: kamebele ka ganano ye
0: bongo do ganano
1: ba meteno maboroki ba isandu sama aki ba isandu
0: masanya iri ngone borfo guru ka masan kimba masan meri wono di kiba isandu yodi nyen senka ba hankulde ngono de mo pesere sa mo dan kameko na kulpe aki mboro yiti banana
1: ye gunde goni na
0: to ay aki
1: mboro yiti wani wundi gana ba ya bite
0: alfatanko
1: sari wala fadimina banaka mamman kiba isandu yono sari ba kere pesi mba ini kabe mete gamba di kadu kawa alma dingo ba mman kiba isandu wano da kwesi mani baduka adu ku bango be badu na isam
0: eh kulpe ya ki nante no masa den ka garte no masa de borfo si nyango he dia nkin ko la sabno ah bro den chin ko wano mete asi masa mete ba tedu eh kulpe ya ki nante bo fu mo heli mo tu mo waru mo nusi nga
1: 044 so 044 ina
0: ni fe
1: naam
0: irim be ka den han kulun chin ko chi manu dia
1: naam
0: ko ka ni he mete ko yidi ba tu mte ka chi ma gurente kali afa ko ide ifan ko nkiba ya
1: nye mu za kan gon ko seni o tenorun di afo golon su tangari ten sen di de weta wa aka suna ya aka onya fo ya aka ndi ba ko enware o
0: sa
1: anata se weinka weinza sa da pewo ya bo ha weinza o kanifa weinka o kan sa di ya ka baran joro nye ga guna ko nu
0: ko
1: bo bo ke mu ko wahala
0: din
1: na ko ga da zake wa san ko yake inu ka badu gina kan wara luka ko yi tiki
0: nya ki
1: nya kuna
0: ton nya ni de no mase ndi iri weedi
1: naam
0: iri weedi sin kari germany
1: aha
0: din sa ka ni babe de ni pe bareo de nadu nya ka nya we nan ha mwane febenia hamuni benia a obina nako karente jobu bi nako garente za
1: jobu
0: sa di masa wono contribution kamba bana asi masa nyango ki we ma devri and devri nefo ndina na nuri nyafo tase
1: ndina la kare nyana ka afu na ka na ima
0: an che ka
1: ma su pese ya
0: nya na nyang te masa il mone we fo gonu te masa ka masa ngariyo kingu nilize de masa tela sense mu da abi da
1: te te
0: ma su te za za en kin nan ka be ka il pe ne no kame hin kawo kame ze we o wala le no ka chi ngbetena a chenka wadra ka kwechi jiri bongo wa forute no ka ka ko cheji na ndo kulpe he kulpe maza sadi denche yo kulpe maza gune ma temedero se mon wagte ma sadi mbombom
1: ka maza alma masuna sa kulpe ni baro no bo
0: wa alfa
1: na kame nka me kulpa ego kubu ki bo kubu bani gonu se
0: sai
1: ma kini ba kin tunu mo za su su ba siyasa seni no mbote
0: hele por fo mo ngoro ka sa de abi ba be asina ban ba bon asina bani ma udara za ka kwe no wano se kute makito masuru ma amai gag de maza a asina ban de hele por fo mo ngoro ka da we mo kunu anki abi siyasa kwe kwe fo mo ka ki a we kunu za ngi ki ya ki ma ma we kunu
1: ina fo kin ki ya na we kunu ni
0: to he kulpa maza dom senina Masem nukeri dira kato
1: wala. Kwa kaba kakina, aki naluka yo, devile za gomunansi kakira abisa, kakana gomunansi yo, ata manyeri kulpa izibu.
0: Turu,
1: kakana. Dwe mansa, belimu wakati wakaga ike kwa gomu. Ganna kwa ete ika goro, giri yena aguna kaba te.
0: Yano.
1: Giri idu sintiwa, sinna siyasa mwiharaka. Aki nyamu suba yemu
0: mefo.
1: Bene mo gine kwa asina afu mo kila afu mo ziri asina afu mo tata afu mo feri
0: ikulpe
1: ya pakia kifuwa kubo
0: yano abara
1: bina mo gina di ikulpe
0: yiri
1: du sintio
0: asina
1: afu mo kwa sinti siyasa wiseni bawe maduka uru
0: alfata mkuma
1: naam
0: diri ba nyeri guna
1: naam
0: kakpekaka achimu
1: mhm
0: achiri wane ganna kwe tago
1: mhm
0: achimu
1: ifaga na nchia
0: ifaga na achia
1: oo
0: ho deri ba gunan kitin don masa
1: for
0: fodu na siyasa sin direct ka dan bon okuna ka tigi ka mobo nyo sin nanu fopeyo sin mapeko kanyo wona mojere ko du wona fu meyo he okulpe masa to mballa sabute masa mete mbate te nko wona wona mabori ba
1: anabe
0: nsube akwe sube nte kala sabu a bombo sube be ka masa nyo nyo gun ko chi har kusu ko pe
1: me sa de re zai kan kiyo sa de re ka kire be asuba kutu kutu na ba mun mojere borogari sa ri asuba anna wona ko okulpe munufu
0: nya
1: azuruka ko ni kere ko yake ni ko jibri guru wake ni fa anatulo ji ake ni ko gonu sa ri guru wake ni fa maki guru wake ni ka ko ya ka wunu za ke bu ka kafu babe na wunu za nun ka ko yake giri
0: hello bofo mun guru
1: sari fa dimina
0: bofo mun
1: yayi mun kwina
0: yambo guru tenindo eh wone mo jina ko edido masa mo guru tenindo za su su bak tenindo masa hello winu masini hello winu mabini ape mo guru tenindo masa sadi hello da ko bon bon fara
1: now
0: an kinse ka makitonya hu
1: aha
0: hunu te ka ka te kan nan
1: de marge bo
0: maji bo in kin nan kuguri jilman
1: ka mu akwai barai lalo da kwa yon unu zaale nun tegi no ye
0: ya eto
1: da
0: oye ka kiro na ina fizi
1: domi din nabal fo saran su du mwi
0: alfa
1: sa yaibo kwen na
0: alfa tanko
1: 044 sondis 44 44 ina hini feri mansa
0: alfa tanko
1: naam
0: de inye di ga demete
1: naam
0: inye di abu tamaka boro kan gunu dadi kuna
1: naam
0: machin kan gunu gunu kadia
1: mhm
0: hele mwene pasyo
1: naam
0: yankin tekerse
1: mhm
0: munafisi dukuna
1: mm-hmm.
0: Eh hele kanan nko na mo be ka maza abai bare munafiki no
1: mhm
0: we berno halberno mbaka garite sema dadiza
1: ngotono fa
0: ngotono
1: fa tesi ya ngora kiyogo
0: sembo
1: sarayo
0: deni babe nyem be ka ni mbara babe henino mbape ku nyedi teba
1: na be
0: eto en kin nyedi
1: ka za salama iga yina nuru nasiru inna holo nyen
0: halo halo
1: yeye
0: halo
1: yeni da son nan ina ban saka yake da 044 sondis 44 44 ini fo na mala noma igwo no kasiman na kibu khinzo wingara saka ngolo kokwe le ya ifo ya babara ko ya ko babe wungbe abanna kasiman na ufara ga noki ko gono wakati o kaga igwo no kibu khinzo ai mama wungbe te yen na babe o mama wungbe te farani mu har kuso paramu har kuso ganna mu har kuso ifo ya bayin ifo ya ai ma ba me mate mbaya kaka kibu win har kuso di da yawon kuna ba foyo ka ya uka nahi maganin kin ko mun na kula na koyo fu a baki ko ko yake bugu da ya nunka igo na sai na dai mata nuru na
0: sai ba gurun te kadia alfa tanko ko fo gurun te ka ba moso wala wani examen kan peo
1: na'am
0: wala
1: ifa ga nan kiya
0: ya ba abi big ka ba hantu nya ya ba kai ce yigi te ka garo mu fon wani sai ka ka no ko se he akinse alfa tanko sadi mbaka gar ko dum wona examen po anade babe babe musu be de akomo mu pe examen amusu pe class 4 akogo te he akinse alfa tanko
1: sadi inwa dini bilen be meta aki
0: nam.
1: Aki pe go biniga na wo kai ka baran wun jeron ga gu na kunu
0: to
1: babe zangu na koyo njerono nyi ngongu na ko ngo nko kweke bu yesu be mu class 4 agolu ni okwe zame nye mosobe ale bi cha ale ifo
0: nya
1: ya bade
0: sa nya
1: sa rimba ifo
0: tu akinse
1: ka sunto he lalo yeno babe odi wallahi na akinse bindu tere haki wafusu wa afona ainkantemba kaga nyo ya bakin gombota de muabur kwe inodoro nyo ya bu hambiri fiso hambiri nyo ya bu fiso de sokura kwe donu nyo ya bu hambiri ginde donu wabafa basi donu wabafa ma aba saliwe na kwe ugonu wahalaga yaibu kwe
0: amu wako ginde banna jisikite peperipe
1: hey.
0: Sadi heo kulpe ku mugurung te masa ku fu gurung ba mousuwa he kanda agonu kuchise ku fu gurung na kisi alfa tanko de mpe chobu ukuna nsinka pefu ya kahima na kamasa da pefu anyama sa abise yobu obini akwe abi bengifo neri u babe beresu bei kogo kwe examen nye nyabine achi mwaran kadang kodi kame ka de mpe da achi midi masinka kafu machungoro te chobu kuna chifo sari kamu wakite no aga eka ganandi guvenma masa akala sabza
1: Nya ke ka tinu ngune a tinu salama iga gina ina ho yenyi alo oi alfa ta ko no na ba ni kanoma be eh no si to igono ko garno se mata ko kari ala wallahi ta alfa sinar ko sa no doni alhamdulillah to
2: suru
1: may ba be ni ba na domi heo ine wallahi su kenta fi su kenta tuku e ka nya no wo ti amma sa tamba ma a na tifa sa di fo di mina
2: ngo na chimi wo
1: na nya na kin kai doru me sa Iki nyeo nyeo nyeo isu make yaibu kwe na ikulpa ibine na kia afome akindu
2: mwe bereji bana zabu
1: to di ya mwe kaloki
2: he nga di bana no
1: na
2: iyo bon
1: na
2: ila sabu kuna ike iyo kuna
1: na
2: aguka buri na
1: to ifari kwenye
0: bachele
2: akimpe ka sokrade wedu
1: andi
2: fotofon na zemini
1: wa ilikuwe
2: amana yobu noruno
1: we
2: sefu amo su be bugu fo akoguru
1: oh irikwe sari examen wakati no igwe ne asaka mbaro ya tawki denki kuza sai na baki nwane du nwane du nwane du banna ka mu na kulan nako
2: manam e gburu se jan baraka
1: naam
2: nya bo foka ko bile te tayo
1: to
2: nya na ha bugu fo ko di gunu nya ki jem
1: wakati ai mama mko professor ya be sa ba projecte aduka makin pe
0: mama
1: nuka dixième ka ko go
0: ba ngona fa
1: aba maître de mine professeur for be ni mi
2: abebe ka ko go no sixième
1: na han
2: amo jine no fa
1: na ni ato mani be
0: anya ne ba fo
1: ah irkwe
0: acha anya ne ba fo
1: irkwe akin dorfa
0: de na nya ha nya kere bi
1: ba nya na kiwa
0: nya kere bi
1: ami wallahi bina ye bobo naam e wadi kulpai wallahi bina ye
2: faje ka no gute di kunna bineno
1: abunna bineno
2: kunna bineno
1: ah irkwe akidensu nuruna urfa
0: akiba
1: naam
0: ba kinduru
1: naam
0: nyo kanchimi be
1: naam
0: asun de kanduru me nyo kan su ba kimi
1: naam
0: tilasi abugun sananno
1: de
0: nyo kan gulu dadi kuna
1: naam
0: tilasi abugun sananno ba kino ka kin magu na gite ka de
1: wallahi ya ego ki ya nyeno ego ki boru zo foku na ba borin ka ya ma nyen be ka he ka ga ego na na bori
0: naam
1: nyen tuba wallahi azibunu
0: azumme
1: iri ko yaki nye wa diri ga kya bara lo talibiri e ka bara njoro magu na kun
0: sa
1: se ku man kulpa igu na kolu
0: to
1: den ko ibaro den do noru mpasio lo mbaza okwe bagi bugu de mi okwe zina de mi madu we kuru ka bite afona de mi noru kere kambadu kosu wa wensu wa sai sokurai ko debine mo abu debine mo ari nodo ni obe ni aba ko ikadu ka ka to za kadu ko abite ko go na we ogonu sai van ambaran sai dede
0: alfa
1: amba nda musu taise ya
0: nu ka dira kato
1: nam
0: nu fo gunu ka ikin ko dika iri we odi
1: nam
0: iri we furu
1: nam
0: kan kin hunu te ko e ka bin ba te na te redi
1: na
0: kin nan bin ba
1: wa ka kin no
0: wallahi
1: kera bon ba we no ita masu taise ya
0: ta man masu taise ya nu ker dira kato
1: nam
0: nki yiji no fa demete de na we hiji anaki we anan hiji fa sadi koyo ka he nanni sadi ni madika koyo di mone susuba no nadili koyo di mone mo aka hante anadili mone tobu nadili
1: leko ka babe do noro anki pedi noya
0: esku broka ni babe ka mbara nguru comportement ya zara ya dimino esku ngo be er ka ko di chinkani mbe ko ka masa er ka chin yetefu sadi tlesi de nya kere nya mutukte ka diriga bon tlesi santam nya chin nante masa ko di mulala
1: woka nahi manyelo kingana
0: ni kin ko garan tinno masa don he okulpe
1: sari ma wodi bobo akin ka to bangan zuwa su gondam
0: tilasi
1: domi akin ka mun fo ko ba pe no nya ba ki makwa ma no noru ne bi na ko ba ma ki makpe ma ki ngaru ma no no banaka na yi ta gina
0: mososo
1: kire no suba kire no abandam
0: alfata ku
1: naam
0: mososo de nguru te irin wona yobi wan wan kuna
1: naam
0: barku wangan o
1: te
0: ka ga masa ko yi den hun te za su kulun kin pe kenya o garan amahere heo diase to mete ni babe suba ni kensinka kule nan kuyu mete mba masa kuyu di man germani saad ni du ko gore te nufo ko gore churuga kasuba hefoteo kasuba mbo bitanyo
1: ni kwa mbile na nongwa alafia
0: mbile na zi
1: kame uwe kulpa ki inka kulpa igono se saad ifongo ba nambu
0: tigika mobo boraka kinin kai zadi mitano ifa kiboka asin kai kabor abi borosente tilasi sem nafin sima ba demi dana mi nafin sin da zuni
1: kama azudu
0: sem borosarao ni akin nan te masa irin wani borgu ganne tigika mobo mbaka gari te masa he kargo go cho
1: iri
0: keneo iri kuyo kan nan bo foro te ka choka morja wallan be duri choko gabun nan dana sem nafin sima ba demi dana mi nafin sin da zuni
1: kama azudu sem borosarao
0: ni akin nan te masa irin wani borgu ganne tigika mobo mbaka gari te masa he kargo go cho iri keneo iri kuyo kan nan bo foro te ka choka morja wallan be duri choko gabun nan dana sem nafin sima ba demi dana mi nafin sin da zuni kama
1: azudu sem borosarao
0: ni akin nan te masa irin wani borgu ganne tigika mobo mbaka gari te masa he kargo go cho iri keneo iri kuyo kan nan bo foro te ka choka morja wallan be duri choko gabun nan dana
1: imaka ne samu assembly odi ni ndolo mbogoro kiri nazare woka kiro mbe usara basi o number 4 tilasi gbe usara
0: mbaki do irunwe naka de siyasa kpe ogoro ko he fo jemjeni makia inwe assembly inadi inadi no kamewu
1: sa ka kiro mbobo ngolu ko eza te sali no mba ku ibetere iga batu
0: tilasi
1: ni wakati to abaka abayabite
0: sa no su kiyin no
1: sa de mon dun se gbe ko ene sa no mba dia akwa ebadi ka metero ni wa assembly goro abisanye segbe
0: te ka ga na guru ko
1: sari fodi mina
0: e ka ga na alfa tanko
1: na
0: guru ko chika nkuyu nga mayu se no guru ko walani de mi kai manaka de ko yori turu te gbe ki yiri nya mbadu be no fo stilesi nkuna bofu ya chimpi asanete de bin sin woni abin si siyasa fo woni hini fo kuna tilasi de ko di bine ago nanune a competence to te kachi majisi godo baka gadi nyu nkon koni ado ko ko di sara
1: e kela so to na kan ba wane ko za ki fo ni ma dunya di nya ma dunya wi ba bo fo wan no ka alisi
0: tali fo si
1: ya bo fo no ze bunu
0: e ko pe
1: a ko dai bo wi mo go na fo si wala no me
0: irin kin nan
1: 044 70 44 44 ya ka il feri
0: na ki abi so peu
1: zani
0: no le premier diplome sintina demi de ko du duna
1: nyan
0: duna premier diplome di masa
1: c'est
0: peu ifom bakwedo BPC na BPC bana makwedo
1: bakke donc ça c'est mon poka
0: de indu ka kadru karakteri ngore borgugane ne zani ndono iro ko babe na ko nyayo zani ndono ibamo danteri ko yuga madu akacho dem du sepe de masamba ka garte masa nyankuna ba giro masa nya borgugu nute masa nyankwe zai ka government kinka.

0: atende dana te
1: kawo kajasa
0: sa yesi masa dendu anyadi hankulu denchi kaburgu ngo ngo kama sa abi ingune abi siyasa kwe moso abi inke ima machene girma rachidi bwana masi ka aduna ka abi baki baki inze ka aduana kina premier borgu gane
1: naam baki titiru inze
0: titiru inze magura
1: mga nyaru kuburu na yarame inze
0: muto na deka na se
1: kapu kodase
0: muto na deka na se heo kulpe isa akibu akibu ka kuyo momo danka
1: chuna nubi nye ka aseni ngoro kote
0: naam
1: nye nungu kina abra abi ibrahim ibrahim na
0: naam
1: dea madia ali kurana adambu
0: tu magura kajia
1: nye abi university medicine na te
0: tu magura
1: mansa actualma ba na doctor na bara
0: nam
1: iwe inkulel malu kutrole anastai tenindi back si madiao nya kwenye ana medicine te
0: nam
1: nya wakuna kura giridi nya na aki premier kwenye nya wakana kurani kurani kulpa idambu
0: de babe
1: ya ifa igoro kukia
0: de babe no
1: nam
0: de babe duna kule na kudno abente kachuka tuyaba
1: Madia,
0: de nyado na kulen na kodi abenka choka teba.
1: Anate,
0: ku mase imchin nante ka beka ngone na bofunga na chafo.
1: Ya barano.
0: Imchin modang ilmone oga. Ka beka hu masa de abiko yo choka kwe na mogine. Borgu gane ya ku aibi, borgu gane ya ku kwe mogine.
1: Sai loro na asiro, din dia hin ka beka bari dan ki fofa yin kan taga no yuru iga wuro ya. Mi zamin ti goya kin irise. Le ya yebu ku na madia ka inwin koyo, inkin lo de wuro na zibo beriga. Una zibo biri gan tutuma deka nera nyo ya bote mwafo de mbaya kaye yesi kebugu kununo chinyena mega mbata alidi ziri
0: nyadi gam nuka edir kato alfata nko ni kunya dengu nanko webrono bara halbrono bara nyambe kako idu masa nuka agunite masa a babe sutu halbrono kame nyani babe nyangu nako halbroka habitete masa de ka gouvernement chikachi a insin nan koko tempedicte no masa imugun kibabte fu go kachi abi kanguru vacances kana masa donc si bego mogun te fu ka himagte masa de babe mune donc be fo ten foro a atule fo ko na guru a bi a nyo masa barba abi batro bete no masa nya a kere go na atule foro a passe fo go na atule foro alpha tanko irin kin ko guri ko yidiza kacin peka gisigte ndo matan demo hore na gbe ka maza akwe guru kote dengo hore na la de ni halborno makin ka gisigte ndo masa demo hore na gbe ka ngwane guru kote te masa atile kuna demo te sa ni we bro nyambe ka ngu na ko we bro abi ndo gbe fo tero ngu na atile no obine boutique no ngu na obine yobu kuno no kin nerte makin kan ko gisigte ngere sa di mbaka garite he kan ngu ko nera obine gbe kan ngu ko te di kulpe masa ko di guru te masa agun ko dia dia su ko dia
1: abodia
0: mani abadu tan ka pe ko kolute ko pe pasio do ka ti nye gonu te vacance nye abi nye pe hinezobi fo gonu ka masa de ko pe akin pe sare no hinezobi fo gonu ka masa de ko di nu ka pe de masa nya ko du ti boy we no mbaka gar ko di masa awo abamor ya no
1: wo ka se bungu ko ti ko sama an pe unanze bo ma mo gonu ajina
0: to ai ka gana agun ko china
1: Demifa kwa gonu ko.
0: Unofo kula na kwepo.
1: Unofo nye na harugonu. Unofo nye na kwa ko aboko gonu. Madu kan win sama.
0: Demisa ka ni chene. Nyangu na bere. Nye bere du masa ko du kulpe ko abin ki tamyono. Demi ko du masa sinkente kam abi bere di sinkenta ko furu. He ka hi manya ni chene ni anan ko abi adu ki bere hennu. Sa du masa nyan nan ko zakat sama ta ko to ubina akwe ko masa sinka cho ko yodu masa tiki ka mobo nyonu ne nyennan ko zaka samakte no kachino bar nyanje no to ko di dakwe ndo masa more fo ko du ban te kate ndo masa da na ki sare hin ko lanwa ko di bakwe ko rugte ndo he kulpe na kin ko ki he kam wone nyam bente kam wone ko to na nu kam bakwe ka samakte kul ko ka ci an kina hino zo bidi ma kin be nu kan kin pe ko abi mban ko samakte na nu ne den be kan ko da ko pe fu ya kaza a pare ya kaza ko yid masa asubente ka kama kane tilasi mbanko jison he kaya tinna habitete no masa he kangun ko tedu kulpe ko dibo gunum jenano mbaka gari he ka abi e kamba na ko di masa abagaran se di me de no baka ko gunum te masa ka ki akoto vacance nam na se gunum ko bunyi yalan ni bo ma ko abi bunyi zak de makpe mante ka bunyi abi bazon fono ndu ak de masa eri woni ma beni atoko alfa tanko macum gulante masa bonni ka masa anaki nya anera anaki mun bofa anera nya masa ninya nyen na genne kare ubina ninya nyen enyi babe nyen tutu nyen na ko zaka penna dededi masa nya ko di masa nyen pe ka trente bon ke cha mu reality na hansino mefo hansino ka yali nadi ngo be kam baraba
1: manabe
0: do ni akin nan te masa la barka ndo sente ndo sente sente di selazi se babe sara ma chekte kawren te bukura bere sara ma chekte masa abi ke sara ma chekte kawren
1: waran kawina dan fotofono
0: fotofono
1: anki ki ni koto
0: sa di ke ya ki
1: ki ni kente no bakye barno
0: buka ki boroko ya buria nya bunyo adminera to ni takano bunji kangu nerekte masa telazi se mo fotofono ko zonfono kana chenyita na zonfono kana foto ka fotofono kana chenyita mobo ya hele abi semaine fo tilasi eka kaku abi
1: sari nkigala ke toto ma ke bugu maduka ye te pele ma ye ke bugu kuna akwe ukin kaza
0: uno cha biteten se mochi inure borugu ganne non kinko di alamazan di mikin ateba anate hawe
1: ba anate hawe
0: bi akin se hawe mi
1: pe na sate ta man sa institut national de la femme
0: ko
1: ka we boroyo ka de bele mo ko khondi o ka na balaga
0: ni ndo no amba kan na wan chente koto nyako kanto ko nitono mazamba ka kote naya
1: ko kana balaga jela
0: klasi han kul mun wonen te maza bi mbugu sokto kalum te kachim ma pe create de ka hima na ka create akwe
1: bato ya ya bara
0: de ka hima na ka gouvernement kino ko ke yo kan na to giru waran kan kasi de ka ku ake te no maza a ni na
1: ma na ni na mala ba ni ba me bina gudi inwi makadia
0: yano
1: e ko te machi weboro kana balaga wane kaza ana kente margu nara na sara giri kazanya na bate saraka amwa kinyo noru kazana ababana
0: amwa
1: gungu noru kazana ababana mwine fagu uluko salama iga ina hoi nye
0: alo alo
1: mwaleku salam
0: ina me
1: kwa saidi igu uluko wangaru nose na amin
2: Ni
1: kuda wani ta akubina tebe matiye na kawa. Bi asaidi no ba te technicien wurukte akide suna. Bi aloru na siru na technicien ka wurukte make ne ko te fologo.
0: Make ne ko te ka ba silinte no nyano irin wone nyaawdi ner babe odi. An ware nga ka masa masulte kachin kugun ko kote ka ya sa hima. Demi ko ednu kangunu te masa den tunte kachin abi borjilew ni akin ko ware te ko sabfa.
1: De
0: ko nya tunte masa nya ko ti borobiri. Mbakin non masa akin dira no ka takma. Demi
1: asa. De ayi me kalo ki lor lasu.
0: Mi ka kwaze.
1: Akide suna.
0: Akide su alfa ta.
1: De ayi bine ye akante na ruka 541 na. Kiruwa mana ukanguni yoro kama gano ibala kareti manaka ba fefe ti la fosi nyena na iwuro kiru wakati ga tamata mabon
3: Fraternité FM la plage publicitaire.

0: kasa.
1: Na sera biro bisi be ka so da ke be ba ka kiro gusron di kuro mara ba mon do en wa bara bara so ni na sera gi so so so ge sa won atrata won ra iro ka yenda no bo ka ti ya we suru no ba ti an so iro pe ka wore radio fraternité FM so da ke bu yin sa ka so me go so agaro ama kini pa ni ye lungwa si te ba so ka ko te ba be ko no so ka be se giro no meride go be ra ba so ka kara gbe mi sa ka so dim se sera koba ye so mini ye ge ba koba ye sura sera ye sa sa kilum bira ge sera de gina para konu wani ba so be no sia ama gira para konu nun turume be be sura do ikwa kro pa do ikwa anasha de de teni kwe ra pe i ko kai ko ma me i so mo sia ma to i troba i takal ko ba so gari ka go ye bere ke sa gara sa pa dan sera to ko to di am bira ge ba ba ka da bi gusron wo sia la fi wo sia tin o bon bira ge bira ya ba ma ka gabo da ka de ma nwera gusron de i pro nwera isa kan mo yira bi gura ba ni ge dan sera tin bon to no to ko wa e ko kal mo ba bi bon na sera we sa bi wali to giso un sha kilo ne ta re seri sira mo we sira o tru ba mi ko ben chi ni sa no sa no ba to bon gari ya sa ko ko bi ba to mon gari ya sa ko ko yi pro pa ma nwera mi ka sa fi ko ni sa kilo sa ko ra dan su te swin do bi na ne para ko sari ne no al bo me da wu ne na ko sa ki te para gusron de yi pro ma nwera konra ndo sokura de konra dro to ko nun wa yi pro nkura be pe nka be pe ya shanki gusron de yi pro nwera santan do ke sando ko mi ni mi ba sun su ata ke do ka ti ar te gbe gbe ti ba gara ma ro fi ro ko da gba sa ki npa nu ki ko kana sa sera sa so gi ya pa ko ma ro ke nge ke ka ka de sa sera yo beri yara ke ne ma nwe so ro do paru sa sera gbira gi bu ge ma ganu wori cha sera ne ko sa gabu gi sa sera ko dari ti so wari gira gira ye sa bi tobra sa ndo gusono de ipuro nwera barabara so ni na ko gina to sa doke be hen di ban bira gi do mi di ban gari sa ko ko na ndo sa doke ni ide ti pasugura ma iso na sera i do sa so da ki o gina

0: na sera birbi su beka so da ko be maka kiro go soron de ikorun re ba mo ndo yi sa de ma yuko pe me na sa kime yin sababu soron na so bo kasu siama to ko nwa cho mi to ko ni na ni kasu siama yi sa de ma yuko pe pa so kasu so wa me sa koko pa ka je ma sura na so yi san kere ni si abiba mbiki amo sukura inhe ko iba poro ni pa na ka wera yi so so so ge na so bo kasu siama pa na basina pura pura toran mini uri soka alfa tafa bare denogi suru kaweruba kasoho geba
1: kasoru
0: anama yenugia
1: yenugia bwado
0: to itura gosuron de gai sako kire mini cha gai washi kere bere kino
1: amin amin
0: to ba ne anwa misatura buhun suru kwa
1: to
0: mbe hesa yin saka pa
1: awo
0: bibara mo bako sun so siama pa bo so sima
1: naga sa
0: yin saka na mo yirami wori ma alim alim bere e zagure nigeria gandia bi za bira india usima galiri ne sia kitero katina debeta damomi re ba mo ran kwa ndira bi ko sima to wo ka weru
2: awo
0: ka ban kiro ndero gusuron de gai sa ko gire mi ko bereke
2: na
0: ye gai na giro aso to amma gebon kaso hiso gira de be nene nalon tushi ya gira
2: o oh,
0: yawame
2: o oh, yawame
0: to ito oh,
2: amma sabi sabi bare alimi sabi bare sa guri
0: to alimi sabi bare ye sabi ya na ko so hi te abone itura gusuron de ipuro mera to anwa minima serete to mako kawelo amma so diabone azaba torio
3: matuwa sa itura na towa ba ka gishon atata
0: itura
3: so le ton go fondura
0: to
3: te sina ko fe se ka nu do
0: amen itura to oi shunoni anwa bashira o ma sina opa wi sina pereke e pereku de noki kawero
4: o
0: anwa ba ka ko sira bu ba
4: gema
0: e bashira ka ko sira bu
4: o
0: gusuron de ipuro nwera
4: amen
0: gai sa ko gire mi ka won golan baruka ne busun taki kwa to gai ko te tare sa ko shi mi tira batombu mengi batomba ka turwa za e hane ya sa ko ne ye sa ki ro ya sa ko ko to umbe he sa yin sa ka pa san pin sure san so san mari sure ye go kun gire wa ya to be he sa mo wa ba mari san ke giru to we alimi shabi bare
2: nam
0: sako kwa hukia miro mendi batomba katoro wa
2: insha Allah soko giri mensaka buson
0: to umbe hesha insaka kwa sangpwen

0: sanso san mari so ne ye go kun kirwa ya to be hesa mo wa ba mari san ke kirwo to we ali mi shabe bare
1: nam
0: ya ko pa hogia mi ro min di ba tomba ka toro wa
1: inshallah so ku giri a mi saka busun
0: to un be hesa in saka pa san pin so ne sanso san mari so ne ye go kun kirwa ya to be hesa mo wa ba mari san ke kirwo to we ali mi shabe bare
1: nam
0: ya ko pa hogia mi ro min di ba tomba ka toro wa
1: inshallah so ku giri a mi saka busun sun ba ton tiru
0: de no
1: lo de no
0: to
1: bareba nguwa mi gega gbe gawa ba ton temo
0: to
1: gawa ba ton temo ma ba to wakati kaso wakati ndia ga sema o ama nkwa ga kama ba ton temi
0: oh
1: ma ba kungwa ba nyiro wa wi ko busome wakati kazandi ya dinu gana gawa mi nigu ga sema wa gandi o me gusu no butaka kwa bangwa mo katira ndia dinu ga sema gana ga sinan suka gari tola
0: oh
1: baton toki samo pro dem buira me makati suka me baton giwa wa pro
0: oh
1: ai me won buira dinu yuka bawe pro yiri un wasan gari ban gari samo wasan gari busi tin duma
0: oh
1: yen fari ya samo ni giso
0: ta
1: oh be ma wa dinu ge ba dinu ge mo be ba ne bareba
0: ta
1: bareba be ba dinu ge mo mo be suno mo de no suno
0: yo
1: amera gari kuru batiri tara mo mi ni tayara
0: mera
1: de noy ba girmumi de noy ye yera sa de ma bundi mi sa buti mo mi wi na pro ura yeme de no mi
0: oh
1: mi o tombo de ma mi o bare ba de ma de ma bi mi ni ai sita tayara de no gi
0: de no gi
1: oh ye dia ba ka uge mo de no Gari tola
0: de no berama ya wani
1: to akwa ina rakano weye mi kwa baure ko tubu gama min taso arrondissement so
0: to
1: o amera ka babire we babire yedidi
0: o
1: ka babire yanti lo teatro di kilombo
0: no nigeria teso mi
1: a o benete so
2: niki niki komi
1: o niki komi
0: to
1: niki komi so ya wani
0: de de sangirwa an wa be ha be ha ga to mpuso me sa biki
1: o mia mia mia
0: to
1: niki komi so ya wami
0: do
1: o taso yen oko de no mere mo son pe irugia o taso ndi yen kire kilo yiru ka bonu son pe irugia wi taso yen oko de no mere ma
0: etora
1: o to de no ge de mena tena girmo e ba ne de no de be me ba wi tuma pro ne ah mini me sa tombo de ma bi e ba ka mo de no
0: do
1: sere me ba ba to no de ma se de no mi te ba ka mo de no be ma wa de no mi ba de no ge mo barebia
0: ta
1: barebe mai siti ndia ta ya yara isite bon bareba mon bare mande bare a gare kolu sari te ta ko mon ndi ta yara se me saka on yira ta yara
0: ta
1: ba ndi ba ya yara ba se krom ba mi ma ka sa ba ton bi bro
0: oh
1: ai me bare ona ta mo kane bare
0: oh
1: mon ba wa mi ko ndi ba ya yara mi ko da ko mon bare
0: un baton giba mi
1: o baton giba mi
0: giba mi
1: o baton bu ba haton ki dabia soma ay ndabiru magabasa miso baton biba tenduma gabu krobu bu krobu soabu menna sangina tsua birai
0: ya
1: baton to bikada ama baton gibu titi do baton sa baton to bika i gak mai bi ya bareba baba kama dino
0: itura
1: o
0: basuromo
1: basuromo weba ma denosuno
0: denosuno
1: weba ma denosuno sina boko osa
0: suno we denno ben boko
1: o maka sa baton bipro
0: o
1: mon boko wa mi
0: ta
1: we mboko ro iema we sa hai we ate memo
0: o
1: eba kane tingi mo pama sa sina boko
0: ta
1: o mu ya yiro wa ro ndene mi ko sangina sangina do birai
0: eto
1: meti gari ko gidea sa
0: o
1: boko te ka tengite me wete moy gari ko gire sa sangina do birai
0: an yeda ne cha dane gihon sa no su dangal diro
1: o mia mia mia o sana to
0: do bi sana ho dangal dio sugra ga gire hu pe pa to mure e bangge gire wa dangra sa jimo ya zama in su adaki sa kura kura ma dabino so su dari be baba mo bako nabu bikia

0: dabiru dobi na kura na nsua kenya na nsua kenya bibamu bako bikia bako kubu sunsure bure ima kasosu ko diediru kasa kasa to inkwa kwira tubu sa marawa sa mgo gia su yibon sa kisu giawa unna mo sa maesha nkwi hando dibane yikuru kura mpa diamone
1: to ali oh naka farido
0: ato
1: oh dinu we samo dinu uge bamo dinu
0: oh
1: masaye kapia ni dinu tin tin mene me batumba wa kuria la isu gamu kapia no dinu tin nkume
0: oh
1: baru
0: baru
1: oh
0: na dinu tin
1: nkume bareba ngu
0: bareba ngu
1: o ye baru isiru yiriemi ye bara beten ba konte mene so kapia ni dinu tin
0: oh
1: nkume baru isiru yiriemo mindisae yema ayara
0: oh
1: miami gu baro ye mindi giso ya sago se samo barutin barutin sai so kapi ane denotin nkume ane barutin ane denotin ba ko tuba ya gero gya me baton wa purumi akayam sada so tinga kun lawa nikiten kunwa kenon ten kunwa boyeten kunwa inga kunwa si isa ibe ma ibe suka
0: oh.
1: Batu ba kansa ya girwa mi ba ma biki amon bira ma kanya mi batu ba kansa ya girwa mi
0: eto
1: ben wu bi ku ge ba gbe ba susi piko
0: oh
1: ge ba biso
0: biso
1: oh dino sunowi bare ban biwa dino sunowi we bi mara we wu kwa yenga rumi ton biso en kloti akirika dino genti oh mo bano dimi Bantebane sina bisogiru.
0: To.
1: Bantebane sina bisogiru. To sukuka dina sina mbutona dino domi mitinka turu angari asa saka we.
0: Oh.
1: Mindi jamaya dabi ya mo taso rabara ko uniyari ususige uniyari ususige. Matinka yesia bisosa kama baruti.
0: Oh.
1: Te menka yesia mi menka suiswi. So kumibayeng uso novo
0: o baien fico
1: baien pico
0: o
1: pasukana
0: to madangara sadimo
1: eh dangara sadimo dime sane biso gawami
0: o
1: amadin dinabun uwa genti ta yembiru makmare yawami
0: ta
1: mare dorobo bagumo
0: ta
1: dorobo nguwa mare mindia basi wa baseda wino wino me bawasangare bibu danko siami
0: o
1: an katika ludao yungu nugena kaya amigu
0: ta
1: mari mindi wa sewa seda wunumi wunumi ndi ya dino sunose sabi sarogine una miura wende ma nyanu hii mabaka yami wu isi lugosa ya dema una unsa unyami kusu unsa ami mbukuro neba mo dema uwa menti
0: ta
1: dema ye kadino yankiri kiloita kai dinondi kai mira nikimbira agya
0: ta
1: me de ma yama de ma migum ne service a rogiwa saka so dorobo mi o
0: oh
1: nane basi ma kumare ndi
0: oh
1: mare mi mabaura wenu wenu mi ndi a dinotuna ne service a rogi una de ma me bin sina yanu ba yama dwebu yanu bai ko ba disne de ma yanu kuro anda dima mimi ya kai dima
0: edura
1: mina unami kum kwa wusa ayim bukuru
0: edura
1: uya sana wii ubanu turwa dima mimi uchuna ma sana batu muso wii banu di dima mimi
0: na sera anwa na ku de agira nyata mwe ba sera mi so de wii alfa tafa bare denogi suru na ku de agira gaiswa
2: to mamari abidu
0: naam
2: Bega so.
0: Oh.
2: Ta siara. De menam alimi ugirwa alimi sabibare.
0: Oh.
2: Mena sa.
0: Ta.
2: Ta. Baruten suibun gare asa gina momi wo.
0: Oh.
2: Sam baton bum kura ma yerun gare girari.
0: Ta.
2: Umay baruten suibun gare asa koka gihonyora. Ta. Inyeme. Sagina sona kwami.
0: Da.
2: Bama mberu hanyibi.
0: Ye, ma, so, so tore za batombu yari ba yeru di.
2: ce soit batombu yalma yerundi
0: oh
2: gema batombu basa buhiru deme andune gira poro soma e tomba katoro yera sa tasoru kagbewu ko gbewu bi bibuna bu tasoru demo nganso gusuno da poro kwa ye teta gunu teta ngunu teta bol teta bol teta amando teta amambe teta amanso ni poro magusuno kwa mena batonu ku yawa daman me ma ba ya esen wa ba temo a ba ya yi ko ba temo a daman me ba ranka sina mo mena ta so te ta ha ba ton bun so ngbi ko
0: ja
2: ye na dodo dae ba gboro to wa un da ko kan mo a ma jian ko ko dan ko ko ro no to ma da da binu kara ma na tura gberun jianu deme damanu kura yi ute mugun sangire to gberun jianu ninu ra yi ute baba ba jianu ye otoro to ba ton ben titi wan yi an dunia ni an deme adam kawin kuro hawau ma gaba mo eva yesu ba migia wan yi me bere ba dunia toro ya hawau ka adamu wi yeba bibu mara sikaba sikaba tondroga tonkro maba mara no nyendu ben bibe tonu wirua ba mara biwi tondro wim sikabe ba ma suwi ba ha tondroga ma tonkro yen tondro wiwara tonkro yiru sebe tonkro kwa kwa kwa kwa banga sinene bayen tonkro ba ma yiru se tonduro ma wi ko pa ko mo ba ka sinene to sinene na e son dia na na nu na duwa
0: ta
2: ba ka bi be mba so bigo yara win nu gi sangira yeson wi ka win se su wi ba be mara siga ba o sa koro buro ma be ba be suni ma wi ka win se su wi drowa okorokere mawo ehe si we ni drowi kro kro kontira ko so apo we se ho buroma kro konte se ho de ya masano ka torwa
0: aku
2: to mindia panasi la torwa panasi tem wolo mindia bori torwa to bori wolo mindia yali na ya torwa biwi swata yami one wi gun kro kun ruki wi sesu wi banugo te o kunami sesu wi abi ko swa
0: be
2: ba yele ba sanu mi be be ko swa na ma ba ni yam mo yesona
0: gana kwa
2: yesona o be wono siga wono be ben tondro wi o ga wi ba ta so da mo wi gogberu
0: ja
2: yo yu gogbe mi mo bia me ko ka bi sike yen to den dia gusu no guno sara hi ama guno gira ka hun si guru son si to ye bala na ba wuma ye ba ba ne win to ro ma ni mo ne hun be bon do wa ya ka so mo ba tura mo ba de ma o yi go he o sika lo mi guno ge gusu no aguno hu yiru ko su sana ha da wo ndi ma to ga te o go ma guno ge ka wo ru gba maka daga danye ki kasu maka goldoke ka gen toro boye mi maka danye ki teya maka kikishon ni maka nyeni bura maka son ni maka hesa teme bara agba mi maka pro chule to min dia tomba sikuru mera ya ba o mu o wi bonisi wi wi wono go mi
0: ja
2: to mu o wi so ton go bayara sa min dia ba ma yanina to miso ba tomba wa miso wa selma ba wa miso wa dangume ba wa miso wa
0: yo
2: ba bo hete ade ta han gona won ka poro miso ba wa ye ba yara mindi maba da basina palestine palestine mi be poro adam bi be poro ba palestine sina mindi ya ba tombe ka ben sogaye mabe ba yari ma maba na bana basina yabu bibamo Iraq. Iraq miaba sina abate maben gabu Iraq ndi maba siwa maba da Iran. To Iran miaba boseru kwa gia maba gusu wabe dumi ka. Dumi yaba ransawa. Dumi sona baka Iran tombu ben barun kaben tel baka yemo farsia. Anu abane farsia. To Iran tomba baka nyami. Mia baka siya bana baka Ethiopia kame Ethiopia mindi maba lak Chad kame Chad mindi maba kura he Congo Congo migi andi abama ule baka koto toma baka hina baka baruten kame maba kupi maka selma baruka bambara barundi ye dira gison anda malio baton wibamo lafia uun wumo uun bopa anomo ya ten wugwa ya andami ane lafia bugu be deniba denima bara gere bambara temi ya lafia parube ya ba mo lafia bugu baton bami anya ma mindi antunuma serba temo mia ma baton bawa mia doso baton bu be ba doso mu ya serma baton bu be ba ka donna ba dura Bendi garo domera mukwa mabawa baka indianu bamba kolo yara heka son rukolo to yabaka uge yirika don pui yiru don wa yiru to yabaka uge mo doso
0: itura
2: a doso e doma deni bara sogomea
0: doso
2: to mi baton ba siensia kolo bagiso bembo yeni nu wami ama barume ba megi ama sa palestine ndi Baba me moko domi ande me adam ye gusu no wi kwa ye ba wi kwa ba pa ye tisen kwa wim tisen yeso mindia okwa de ton ra fanfango so le me mo gari sara gari koni pro ya ba bon kwa ya ma ha njuna gira mbaro to mi ho ba ton ba wi ya ha ba ton me Mais ba ma gilmo ba da Egypte o gison ka ton bu dia ba mo gunuba lafia ba kotoba ba wa la ru beso
0: yi sai du nu mami
2: ye
0: boko ga be tubu
2: oh ye boko ga be tubu ami
0: itura
2: sa ba e suka ba me wuni wi wi me ro la ru wi ba ton mo go wa gunu berami
0: itura
2: lafia berami kotoba
0: na ai be sa gore koteni nan ka do siratendo mbira gya sema ka sirakwere ko gejira ni barabara so na ko zama son be bara ke bu bigya do binane dangara cha dimo so ku do ban gai wasi bu bigya mi so so ba mamo bo ko bigya san kon pe sa en gari ko ete cha kula da hugura ma atrata yu se biru to pasu ne sura dan subi demia de amone
2: meloka san
0: to zama bebe mo ko bi kama ko ko so kuma 0 44 70 44 44 kabehem e baruni kamtia werukane wataka wakuru werukane batombu ben yal mayete anwa biraya udada nanye sira kureko danye Ade amoka sosi mi so baton bu yel ma yete
3: gema asiara gusun zun biru kiri
0: ami
3: ba osun tare wako
0: abi
3: gari me sai so asina ya den ya piku
0: to
3: keke de me nemuno alimira gerwa gina hem bartem mini ga kun sun yi son si zamin di baton yarma yi ga ha dede ama kasoso ka me baraka tonu siguruko me baraka banu disia sa wa mo me za egypte temo za kenya za mali
0: ka go doma be hege go doma wana ge kawro a odora
3: to za mali he nijeba he ka barte mini sanye me mirbisu yawa mirbisu biye say neni he ka giso mi almi so yimi mi ana kirbo sankado yusun yeri to kirke panne yura giromi ugura mo atokege ma baton buseru ya barten turwa yem biru baton buseni basia mo bune doroba bune bareba bune yiroba bune nosuba
2: kosekro
3: tonteba nurutia batia
0: so ahun ke hobi lese na wena ge kawero kawero agaiko kawero o se yomi to engari kon yera o ada so ho kwa
4: rafia
0: o ma ba nu so ko mo
4: nuru ji wa ni hakpa ka gambo
0: ni hakpa sa gambo ni
4: o
0: agai mo ka bi kya
4: agai mo ben gele ga hali de de ba gure mo
0: ta
4: da he ga yi ni he so la ma mo
0: mena
4: ne ka na mo ga se ni ra du so du ko mo ku no de ko ni de ni sa sa
0: I'm going to go to the house.
4: Idura.
0: Idora mena nkwanso si anwa koba ibaso nka yamuramo yado barabara soni sakuraba me sakoko me sa dangara chadimo debe na igirwa basira ne debe agari igirwa na taba dangara chadimo san hagurama birai alimi dabi debe sakugura gura
3: to
0: ne sangura gura ni makwaba na suntura pasura na sangura ma gurama debe dro to gara dari mami wa se gurama
3: to
0: de derumi de amara wa
3: mena
0: to
3: mena
0: na e sirate do ko ai nga amaro
5: to na sira to bu so na si bi o ki
0: ami
5: bu so na de so mo la ba ko le me ten ha wa ka so so aso
0: o
5: ka so ye sari wi po ye kini temini natama bebasun shwada kinyan kanyandi kum bisawa nuku dubu wonno taka wura diwa to kusho kwa re baton lutupe kusho baton lushwa na pamwe na siara mo deme bison ton kusho baton ton baton kusho wi kan wa to ama de ma ye nyoshu yedira behem baton ta biruro
3: ta
5: gushon ko de behe shude ma eku
0: ami
5: mba we pro gi ode ode donse
0: edora
5: mba we ode ode donse kon kanagina trokumi miami
0: edora ko bai ba hun kan ye mba kwa ya pa de bin son tie no ni kamino no bu sukasi wa chagarite ya deko
2: entara
0: ba da ko de no ni kamino tia we to gaga gede no ni kamu ti abomi aga gaiko alfa
2: to to na sierra na sierra na sierra fratente tombo ka beba swadeki beka swadeki gari satoro amini sanda ye nemono alimi giroa ka nemono sinakpero ku de no giroa yekpuru ka ni tina giroa yekpuru ka tira bai sure momi nganso batonu oyi seda ba mo batonu seda gbika ye ha ton kilo batonu seda yiruse ye ha taginyina bo batonu seda itase ye ha workoru ama un worko nyanwo kwa giru
0: to
2: to ma batonu sa ton kite tadira barte mu yasia barte mima sobe baduma baton babe sena babe si yeru wewe ma babe kurabu kaka ye dira gison sobe bara manka baton wo kaneka tire baton gebunti mena behe baton bu widoba sama wura me o widobi sambi demo bu kanko deme baba domo girote behem se atendo agi na tamasa yesa mokporo yesa dira ma behen de ma sui ma tona won kura me yiru ye deme nuru yoruba wi girwa na tama bi koye wisa wimba baba manye wisa wimba wimba pa binye wisa windebo batonu baton gebu barutemo breba ha buhir kurumba na tamasa wiye yina una na mbikia soko widaria beba baton gebu so kurabuwa baka ben buhir ya heben tomanu ka yara yara ben soma ya ba mongolo sambe galmo soko buhir nene ga tenawa ya baton bun tomanu kuru nuka hade wero yirusari mena bane kio wage bane unosu wage bane unwaro wage bane baton bareba noma sondi ya doma ni kpolo ni yerima
0: itura
2: mena gusono de miha wwa gani ha kwekwe gusu imini sui sisi ya kwa baya kpolo widono kwa na wwa
0: itura
2: kwa hambu kata wali wali humbia kwa
0: na ye chirate doma ko doma ko wago makwa deba unheru teransaka anu ni kamiti ya wahifa de teransaka bala bala so ira mo
5: yena mo nsosi ira seka ten de ma ti a enso aso a wo sosi behem ba we po osie po winti ti mpo jeron kajoko gujon de ba we po osie po winti ti mpo jeron kajoko
0: ta
5: domin banson gison dema haya ya nyeko una we amu ya mu wa ka nyeko di to ben sinambe ba wa truku ba hon shwa da ki sagina bin ba kuro isakana to me be ha kuro ke wa hamu aga ma ke ko ba ne agi aga pe to yin so sa jama kana mu ba kuro di o win bi bu koki ba wura ma de man ka so so
0: itura
5: benti ba ho de ma esu de me ba bara agia kai chu ye kere ya jonton
0: na sera
5: ta kai me mo na sera to
0: to alime ura gari ura kai to na ko de ya mo agire pa he ba shira umma ka urugo mo shaka o e sebo
1: to na sera gya o nan gari be ke ga mo sai o ka tia dona pa
0: o
1: sin ni ni sera wi o ka sun na mi ni
0: o
1: o ma ka sun ton para tri tonte
0: sokopama
1: wora ma
0: sugarida ko inshallah
3: e tora basira to sakosi na siara yabu kongoro ma blu garara
0: o
3: banne gari samu mini kere na sari banne tonugbia uyan sonse ma uke ube bebati kere sama mo ba tonu boseru dabu ye bagire mo sari yam boseru ni sera nu kosa yenson goniru tunu ayara da gam ye deli baton yisu gadabi yem biru ye gara anduniya neni ye sekuru aku sekuru mo an kan tasuruku tasuru so mia kawa adi ahe sekon tebowa aka wuku yen son bebatama seko bose wa nene taso bose wa nene awo tonteba ama bambe mara ngone wi ngone no magaye taso so ngona ra ko kwa tasuru
0: suru
3: ba seko u kwa seko to ba kuroku ba bibara no komi beset tonteba ba tomba beba wanyi no bakura tasuru ki ba ukubuki tasuru wiuda ya go wa ukana wia miyako no kon banka siara mo mena deme sagero wami sagari toro wami
0: idura
3: gusto no diri kaso gibu beba swada ki busun suruko ka gem masa dema masako e neniwa sa nyine zama bana sugari su e dari
0: sando sando
3: sa e toro wa gari wt ye alimi kora agire su sa e mura gusto no diri
0: sintira soko e sintira sako urama
3: to sa sera sa behen muru gureo sa sina kbaru gibu sabe tor mo kuru kuru
0: idura
3: bene bartem bareba kusuba nariba be baton buse to ga kuru sa to bi mo kusu deri
0: dakta idura na sera bi bi be ka swada ko zauna orge tori sin ka majire gira be be sun tari e swada ki radio frate tfm 96.5 so mina saki ku son dei pro ngera en wa dangara sadi bira ka su seba mini gison bon be ba yin baka pa dangara sadi ha girwa ya ka su sa sa mo saki su ki awa we dro to kote alfa tafa bare de dogi suru gusro de ayen turi bani gusro de antra zama ya derimi bembo do buso hima mekira ali bi bare shabi bare zagure gendi ni jira tebami udando ke mo saki de dansa tobra sina tin do makoni winchi cha sera sina pereku de nogi da sera gusro de bashira nyirturi bani e frote wiro balute nation gusro de ikoro ngora den wal momet da auto den asakite para e man kwayoka na kugura ba mini pa yesa behem birentim da baro senka te tu ngia girarini pa e shono wa e do sa so ataki o pa senka se bon barabara so ni ikoro ba ma ka ngora na sera e do sa so ataki o

isekuse lodede awon odobirin pelu awon obirin lati odo eni tin se alaga oluko igeto bope yakaja ti ojule ise tamo si ENF number whatsapp ni eyi +29 01 51 07 88 88 abi eyi ti ele ma mu pe won lofe 114 okorin pelu obirin ni olade obene eyi ni okun mi si yi emi ni oluko igeto bope yakaja ti se agbejoro alaga ajo ti a mo si ENF ti ngbeja awon obirin ni olade obene ile ise yi ajo yi ti eni tin se are olade wa eni wa won yi lo ti a mo si patistalon lo pidi re gunle ise wa ni pe ki agbeja awon odobirin pelu awon obirin ni olade obene lori gbogbo awon isekuse ati iwa aimo ti won ri gba nitori pe won je obirin pelu okan ni mo fi n ba ipin ohun yi pelu opolopo iroyin to je pataki to tin lo lowo lowo ni won ogbon ojo kino to fa to je pe ohun awon obirin o je isoro fun wa ni oju iwoye wa egbe idile kan lapapo to ma n boju to awon ti odun won ti lo awon omo kekeke pelu awon ti awon oda awon ni awon obirin otito yi lo n to wa sibi ajo ta mo si ENF awon satileyin awon obirin ti awon sin fi abobo won ti awon sin se itusile fun won lori gbogbo awon iberun dai si wahala baki ba isoro na le to to ba se pe won fe koju da ile ejo awon wa ni eba won ki awon adajo le se dajo na bi o se to ati bi o se ye egbe igbesi aye odobirin kekere kan lati igba ewe to sin se atileyin iya re ninu awon ise ile to sin ra iya re lowo ninu awon ise ile bi o ba se pe eni to n se onisowo n se owo kan to je pe odomobi kekere na ma n se iranlowo re bakana bi o ba si wa ni awon aburo kekere okorin abobirin abi odo to wa ni odo o si je dada ki o se imojuto won pelu iya re leyin odun melo kan a ri pe o ma n se atileyin iya na ni lori awon owo ti n se bi o ba se pe ki n ba lo ni ojule eko abi ki n tesaju ninu eto eko re ti yo si wa ri ara re ninu edele funra re bi ohun naa yo si ma se irufe awon ise kana ti yo ma se iranlowo iya oko re nigba gbogbo gege bo ti n se ni odo awon obi re oda kini ohun to fa ti a le ma je won niya ki a ma se iru eni be ni isekuse nitori eyi ni eni ti n se are olode wa patistalon da ajo ta mo si ENF sile ti awa si n se pelu okan kan awa n ko isekuse lodede awon obirin awa si ti dogba lati se atileyin fun won lati gba won la ati lati wa ni eba won awon obirin yi tididi igba ti won yo fi ni oko won ti wa n dupe lowo ajo ta mo si PAGE pelu isowopo awon alatileyin ta mo si SIS ti won satileyin ohun lati je ki o le wa si imuse nitori atileyin won ninu gbogbo awon gbolohun fun atileyin won.

0: tout mi ka gbon mo ra ni bi o di mi kunde joseph gona sa gba bi to don se de na kin disa la ga sa de mama xavier bi o le saint jero banikani orozo kwa alas kwa fi o da pa to khri khri e ru pa kon na ka sin ko la ga sa me don pa ho to irene lom de ko le no le pa to gan e ru pa kon mise plein air tin nguru ko no jack docteur des oiseaux pe ru gra don yan won de ganji gentil alliance painter ba e no sa we ma ho ko yo ko de painter ba sin kon mi content mi amondo finedo la ji fani mi o petit pe mi me caro gan don zf 5 minutes e do zo mo ton ro apade ko ri e to pa goyi mi content mi amo ha mi ton da ri mi finen mo do po mi mo rein ko fon saturnel e 9 magie e do maga gbe o finen bo si zo sa bo nde de sa finen mi content mi are mo ha mi ton finen albaika don ade a yi gan royon ko mama di ko finen ran nu e ara go si po no ko o ti bona yi ma don do se gba sa e juku to mi amo baba do re no ko finen mama mariette madame do re non e na ran nu e mi kama dosu mejo me de wa nu to ni sako mi mo mi de bujon yin mi amo hamilton ya o to ni egbe so nu ya
1: kanji
0: ah ya yo

se lodede awon odobirin pelu awon obirin lati odo eni tin se alaga oluko igeto bope yakaja ti ojule ise tamo si enf number whatsapp ni eyi +27901 51 07 88 88 abi eyi ti ele ma mu pe won lofe 114 okorin pelu obirin ni olade obene eyi ni okun mi si yi emi ni oluko

anything say are lo de wa anyone won lo ti amo si patistalon lo pidi re gunle ise wa ni pe ki agbeja awon odobirin pelu awon obirin ni oledo ibine lori gbogbo awon isekuse ati iwa aimo ti won ri gba nitori pe won je obirin pelu okan ni mo fi n ba ipin ohun yi pelu opolopo iroyin to je patak to tin lo lowo lowo ni won ogbon ojo kini ohun to fa to je pe ohun awon obirin o je isoro fun wa ni oju iwoye wa egbe idi lekan lapapo to ma nboju to awon ti odun won ti lo awon omo kekeke pelu awon ti awon oda awon ni awon obirin otito yi lo nto wa sibi ajota mo si ENF awan satileyin awon obirin ti awan si nfi abobo won ti awan si nse itusile fun won lori gbogbo awon iberun lai si wahala baki ba isoro na le to to ba se pe won fe koju da ile ejo awan wa ni eba won ki awon adajo le se dajo na bi o se to ati bi o se ye egbe igbesi aye odobirin kekere kan lati igba ewe to si nse atileyin iya re ninu awon ise ile to si ra iya re lowo ninu awon ise ile bi o ba se pe eni to nse onisowo nse owo kan to je pe odomobi kekere na ma nse iranlowo re bakana bi o ba si wa ni awon aburo kekere okorin abobirin abi odo to wa ni odo o si je dada ki o se imojuto won pelu iya re leyin odun melo kan a ri pe omo nse atileyin iya na ni lori awon owo tin se ba ba se pe ki ma lo ni ojule eko abi ki ntesa ninu eto eko re ti yo si wa ri ara re ninu edele fun ra re bi ohun na yo si ma se irufe awon ise kan na ti yo ma se iranlowo iya oko re nigba gbogbo gege bi o tin se ni odo awon obi re oda kini ohun to fa ti a le ma je won niya ki a ma se iru eni be ni se kuse nitori eyi ni eni tin se are olode wa patista lo da ajota mo si ENF sile ti awa si nse pelu okankan awa nko isekuse lodede awon obirin awa si ti dogba lati se atileyin fun won lati gba won la ati lati wa ni eba won awon obirin ti didi igba ti won yo fi ni oko won tun wa dupe lowo ajo ta mo si PAGE pelu isowopo awon alatileyin ta mo si SIS ti won satileyin ohun lati je ki o le wa si imuse nitori atileyin won ninu gbogbo awon polohun fun atileyin won.

0: Sabá wale, komi omadu wale, aje amu aiki.
1: Ma binu ati pelu wa, ikede kike kan se. Alo, e ku ale o.
2: Ye general.
1: A dupe o baba wa.
2: Tolatola.
1: Aku ilu wa yo.
2: A dupe. Ramo wa todero.
1: E se wo.
2: Imo e temi ne pe, an ko te maria yi. Omeni ore ti aje bi una ni yo le ba o po iyawo e ko mo.
1: Abi?
2: Ojo maria yi.
1: Oda, awon na mo yin.
2: Ide won ti mo po ni odi ko dele oko ke di pin mo kan.
1: Hmm.
2: O mo kan ni lati.
1: Oda.
2: Mo bo bi o le be dola.
1: Oda. Ti ba ke si wa ko si soro awa a pe yin oda awo na ba yori je ti fun wa ni adupe fun yin oda e so
2: o ti wo go an to ti saju
1: adupe e so wa tola e ku ilu adupe oda o ngwa iwo kota kota
2: oda
1: adupe o e so
2: ina wa lo nkan di
1: abi adupe Oda, odigbo, ero ki awon ra. Tola.

0: Baba wa laji o godo nja hakin yo baba lawo chodo adupe fun ba bi o fi meto to la fi kin ojo tuni besan ni mo lo lohun awon ko da o sha no je to je pe oro na ho wa bo wa mo se bo ana ipa ona kana ni mo fe to pe ki won se gbe yawo yi olorun alaanu ni ko si se ya nto olorun risi baba to lo to la wa pare pe ko da to ba ti je pe nipa irufe nkan ba woni ni ki won ma se beru ko si fo ya nbe ki won se to wa ti se tan etoku kapilia olewo adupe fun yi o 0 karaka 70 karaka karaka tan to ku aya kama gbo yin bayi
1: awon ti ka ama iliya eso josi te toju ko ma da ninu kanji mo dele mo kuro igbogun ipata o